ma lubbe ki chwe pakat. Pene cha mkani in matiala fugu agroma beru peny, ipenye wii, iwajene kata mwadu dugo keje mafut petie. So jomu kani diga penye wikir aroma pieto kori keje mafut patwa ar pieto kori. Kubele cha ni maa logo ne, kani nero report mwa karane pia dek medwe mwa karane, diga nyurane ni duma boro, duma bongwen, ni chere duma pa katong futi mabe. Mnyesu kubele cha ni kani nero yuwa poro me yodong, inde chak mwede mwa pieto me kori. Bene fuk chon, ene benengo, yad katong. Maka wane nata bieto yana ne, nyon pa mwana batika nyon ma bay ni po lere ya weng, katong bi beri katong beri ke chwe ye. Mnyesu yi kaya ruti ma bay, ni kubele cha ni katong tiya rong ping ma bay, kuri ni katye, chak mwede mwa pieto ne. Kitong miya riyo, kani nero mwoto mera, kiri nye diyo, igulu siti boto kany, kiri nero yela ibi, ipeje division, kido yi vot ping mwoto mwa tenye kanya ne. Kitie kan nana ni mera koin dano ki lok me kori. Ki putu ki disfik ma pat pat, ma tie tung boto kany. Min nana ni, kere beti sezon mea chil, cheng u yelo chamo, dano pe kere rutwal me dwako kori sezon mea reo. Ulo mera ki poket dano kori anywagi. Men no ni, kaj ki choy nyi, no yin be beri ka me nongo kori. Ero kai nana nongo kori. Bela kai chara chara, neo jimu kai nakabo nongo kori da kongi charo. Men nongo chenre mea mara. So ene mera ki wako pe pege. Jenen ini no kodi. Kita umpamai dalam mana kerja jero ke cara kenal ya gago. Tung kit gum ke China no cara karma jong ke China ne. Ino ni dalam kubeh China malu kene. Lok me pakai jam. Dalam mana kerja boy matak penuh kerja ni ada nak berdano. So kita orang nene ini kalau kita nak dalam jam mau menak nak. So nyuruh ni kubeh China wana lo kene. Meroket tu iwa kong me acer mana nene. Wapiro jam oh. Jalan jalan guana kiri beti, ba miri guana kira kata la beach kira pa kika ino kama oke ba beri ye pene, wati ngo malaj, hello kado ngo winyo kichana kichia na kudano, nyuro ne do ngo mawano tika ino tika timu ngo, mnyote miro pet chama ulongo, kanya lawa lawa ping kira cheng tia, head made kido, kira kat peti kachwe, kira kat tika chwe, no champion made no kido, so mane ne gin matam ne mera kawaju yati, ma football ne ngo matui mecha. Pinir matien dong melupe ki tamwa nyoje mapat pat manoni tie we matcha pinir matien e melupe ki lokom list talking kanel mota gamente gen go bieno ki yo megna na kitano ko dano mane chon diangi ki kwanyo chinone chone bega wala nyim lot makene tie ma dano go chago ndongo en lane enene nongo chante million bija bich manoni tie chalo ne ya account pa dano mano gwen go chone keno mere chone kere angeo kar mo kar nge ki bere kan tirne ye kan ni chone wone ni dano tiki chule ko ke chako chulo dano ni ni so dano be chane kena kena mo godong gen go chako no chante ki dong jemo kena be bedi medik no ne mano ni yu pene ne bitar ma ma pol pol maran wa ya ba so menyete kayin be no be ben mano chini da gone ah dan ta do gikro so kaman tiga wat merengo yalo tiga wat mere lot ki lot de no ni gen mami yo tieno ta no mero nyak kilfu pere tie ma da ko yi lokum le mano yin gi mena chanta yon million bichi yin nen yin kilo ki le pa jo le ni le nga pe yani diel pe yani o pego pe yani ram ero nga diang dong ka yin ero mo tin ma chala fu yari stocking yana ni million bichi pole in matala fu ram willo pena ke mera gadong e will di ay ram adek ene no in ket pa ju kono manje no ram ti ko milan di milan bi cha on pena ngere milan bi ka gi chwale ya ka one kwa ne gi jam kan be ga bu da to wi ma je no du ga ngwan po in gi no mo manje te ku be cha no wan lo ne wati ke chuk ma no in matala fu e ram ti ar willo en diang en ne ki ye ram be ne go willo ki bol la wore ra bene go xati wi ki chok ero gene ke mera ene chande yone wi ki diang ta kana donyo don gen wa metre wono wati wax gi ni ngi ene ye chenen inde no chande nene nene in i wi lo diay mera mo gena dek mano ngirin o do no ka wi mo wi chana mano do manok chino ramo ko nyi mi timo gena mo mari tire ero pe chana mo kena pol chana ka timo gena pat na pa chana de kare kum le so ki mero ne le o do i wi gena dek magena dek enene in be wiro diang diang mano ma dawo bero gena rio kidong mala chone bera chel moka ne peo ki diang ma ken gang ba pene ka nyeti ke twan dia chen

0: kidong megene matin tin gariyo manyote yaone bikony minyae diang mamiyo yoryo pene kene make mwaga no diang ano berongo kanywal menge mwaga bit mabena nyim no yeti gi diang makaro be gena bor nya pa bene so tite ne ano ber project mabere da meno ne kachene en yutiyo ke mabe ti bikonyo ne era pe kene an wono no chente chumiro te chera tongo mere pak chen mega tongo ka chwal ne gwa ko dago ni gwa ka mani ke bia gwa ka senta ni mere nge ne chente en magno ke tiga chwal nga mende chwal ne me wile en diang ene ne o mere ine nene ine wile pene ka pe wile dira marto ke tiga lupo kare kare ke chwal ko dago dago dago aw so mene ke wile ke wile gwa ke tiga bino mene do mene chak mene ngo makana ere ne Pene gino mira chingo no don petia. Kabe bino ganga no en dago na yinyo mene chema me chwala me dianga. Inde chi we dago na no pekete mira na no. Dago. Kitu mira na no diaye. No man in me telefu mira ben me wan tolo in me dino no chende. Mira wer chende u ti ti me mira no tem. Are mo kana me te wan wan nan. Ena ye I program enene. Mira wan nge ne kanyen bichara ko wile en le ne ne. Mere irinen yoro kom le ne anane. Yoro kom le, no irinen ane le ne anane go. Kometi ma yot. Pol kare, karmu kare nge jobele kame tieto. Le ma kome yot, mo nane ne. Wanera pol kare, le ma kome noti ma yot. Kanyin chere choka wilo le, ki choka ma pat ma tiene. Irinen ane le ne, no yej kome noti upile ma nane met. Chema ma be, wainena ma be, tiene ti nyono ngon ma be. Dul kome weng no irinen ane go. Te gen mano tie ma nongo ti ma kwere era peche ra wil diang mano de na no gar be dongo wi ati ma ke kilo gango po te o ka ma dongo da ko ta je ka na ko ne chawe na wi lo diang era diang ta ki pe ne ko ne nga ma nyor ne do ta so mi te ni ma tele fu mi re wil ngo diang mano ngo yo ro ko ti ma be ki do mi are yo je ma ke na mi ni nan ena ye I program ena ne ena ye mi ni nan le ma yin be wil ne ro ate ki wil chante mano yin ne go ye plan Wakati kwa miliana bichi anane, kwa kwa dong miliana nguan kiwiye. Manyote miliana dek point geno mwane, nyo kwa kubena nguan, dongo wido tiyana deko, kache nan kube chane, ini chere chuk. Pena chane kwa ini chere chuk, diyan mwge mwene ufoto foto mwge nwande miya bichel, miya boro, yana niyanga ilang kuya dan kube chane kula kwa wigyo, kipena kwa niyanga chitok mwge chuk dung tima be. Ino diyan mwge mwene mwene kichali miya be, yana kube chane kideerwe miliana chene. So manyote, Kerja ini wira miliaran cile. Wira dia dek miliaran dek. Menyentuh yang free dongo, kemiliaran cile kalau kuiye. Mau iya nyuruhne, bukanya log me transport, bukanya log me cahme yo kono, bukanya log me warga kerja mukanya, kira log me treatment gua kamera. So man enaiye, gin ma in macam telefon meringe. Enai ni wira ma in bicara ke wira kidiang. Mere pada kau kata pada kau bicara dah wira mera karo bicara magi cuala mera wira kidiang. Bicara wira diang mera diang cil kali mera bicara mera biar kuja. Ya cipe nong diang ria ikan dongo lulu tiak cian tehane. So mera biar terlin macam lefu mera yele mera nene wira mera bicara ke wira nake lene dia wira mana ruhate. Kira mera dek enaiye. Jam kira mera macam lefu biar mera nen. Enaiye kau oh kau mana dong ini cara ke wira le. Mere ini wille ke kama no mero paora no mere ini wille ke ye. Man pengo, pene mogo, be wille diyamako nake kwala kwala, iya gikene, nak lok dak du ngo, nak du me dake kume kenyo. So man beo mere betikal mene ngeyo na, dani mo, diyang man tike wille mo duwede ene ne, kidongi chune jem keno wan pol karo wajepeer ne, ka yini cherke wille diyang. Nene kichoe waraga, kichoe nena waraga mwana bila wira karmu kare ngeye yampa mwono. Inelzi mwana choe waraga, wana waraga ne, kichoe tuwo tuwo mapilara. So po mwana kichoe waraga nga, tuwo tuwo, kichoe waraga nga, mabee. Mwana kichoe dianga nga kwaktikala mamene, wan dianga nga, dianga mwa kiwile kikwene kitia tena kwene, kiwile kijemu kene weng, chiki dino stam, mati, kina machim kikaro. Mano wera in ga tiga wort giri yo me agi chuk me tero le ma megi ne pajo no lok mo pol do tal be beru tie so magi jam ken ma in ma tel fu mer beti kare me ner na chalo gi na chen ma pira ter ki dong ma pat lok man me wara ga ma mo in ni dong le na in wi ma megi yana ye kai nen kama bo ma in go wi le be na chuk go be bo pa de bene ngo bo ki pajo chuk bo ri gan kama in beri ye o mer ne ne wak diang nyu wak lane ando o pajama be ino mira nene ini no gi wat mal bengo mati mabe era pe wil diang wa kina dongo kuja era me ta na wa yu moro district imera di an wara wara je tambe wara yu ne na di gide bi bere ga furu kwara so bo wa pe man ka je nen in be bi chero en kanel dok me chuka bi wile le me nen kong bo ne mo ke na mati ni ka yi chero ga wile le kon me ke ne pa jo mo twere ke ma pe twere te jo mo ke ta ni ka gen go gen ni wile dong leo taka dare ye dong tieme ne tab dong lo ko ma dong pe gi rong wat
1: nana wi wi la dong
0: tena wi wi no nya me wa ta gro cha be ro kre cha di ro le o me ro wat ke gi wat ke ma ping leng ja di ko ma ni ro mo rong wat ro chan ma fut ping ni che ko ka ma ni ye e ma ro pi we wa cha ma na ko na ko cha wat man ena ye yo ma be me no yin ma cha le fu me ti ke ro ka che ne dong ka ro ki le me ro ma ro pi ar be nyu gwa mi a che do che ro ka ni no me ni dong cha ro gena mo transport mo ulo to ti na ngwan mo we gena ki pero lu me ye ma be ti kero gen gi chu ye nyo gi bur ye kuno ti no ne konyo gi ma be ti ti mo gen go o ka mer go o yen ma be so ma ge ti ken jam ken pe ta men ma telefon mi ni tim don ka yinde ke le na don pa jo ma yinde wi lo jemi ne wen ti re ko ti wen ti e ke wi nyo ti wa wa ye ke na ga ne gen ma yinde telefon mi ni tim ena ye pene le ma yinde wi ki bala wo re cha ne in pengeo gemo kene mano gwa go berga tema ye lok mi yoro kome era ye machalo lok mi agwera pitu ma pat pat lok man me jano treatment ma pat pat lok mi yar kwiti yar lim dog gemo kene ne no yin machalo fungo mer betika man me na no ne nyu dimane ma go ber gemo kene pe ter min machalo fu mere nge pene pedong ne yin de jere win me le tili ken me le pajo da bay timo gena mo oloto mere yin ba telefo e beti kar mi nga mi timo en gan eone mi winya beti kar mi kwano ge kidong be kar ki chel chel ba mere pen chalo jirai ma kan go ki ne wiro le ki bot ki pa je ku jane pen ni kong a ja di wo ma gi go mi na we gi go treatment ma do ki mi o wang la wa che le jam treatment ki mi o awana man mi o yin pe chalo chalo ka mi o treatment go mo no fu di mi na wo ko nyo cha biet ma karo go so jemene wang in ma telefon mere beti kar mengo mi penyo ne don ka yini penyo ba ni ang chinde don ka gwa ni diwoma diwoma ng leba mi normal mi kier gwa pi ko ro gine in bene ne ne ke wa ni ko ro tie mero yad mero wil ba ki yo so gwa ko le obero gina chile ma pia tek ta ne ndo o pa jo ki don bene ko be cha ne ma wa no lo ne pere katta me don ni le mero ki bere twe ne teng art ni bere twe ne kom lum ka cha ne ni kom yan umer at pale be dong tie a chero dia gine ne be cha no gine chero me gwa local ne kidamo go ya mera cool so ka yine go ya cool ma jingo en gien gi bere mera ko no kir be de lo ko mo kan gera gi tie ma gi mar ja mi nono be ne gera gen gi tie ro ne jo mo kan be cha go mera rom me cool yu chero ma lo no ngero mo go ya mera ma be chero cool yo wo wi ne umo ma no kar no ka tie chue pe chue ma dia go ye ko no udi ko yini yaw mere kan gen gi chere chere gi chaw mere round kenyo gi dugu mere ye kenyo tiano so when ene lok me at pale o bel gi na chena pe ta pene po wero le lak chero chen ma no tuo pe wero dan gi ngar me kan o bien ga go le ma mi nyu ka kwa la ne ki don bene la patte ene in metele fu ena ye o mere beti kar man me timo jema ene bakno kon lokman me leba me so magi ena je mo ken ma tiam tiam ma watam ne ko mero logaye lokman ma lewo lokom restocking le nyo wilo le dwa ko wae man manene chan to kwanyo ko na kwanyo mi ge ne go be pe kwanyo le nyi do nyo be chan ti ko na ne go be no chante no mer beti kar me wilo le ne no betie ki don ga o pajo lok me gwa ko ne mer betie so magi ena je ma pat pat ma tam ne in ma telefu ko mer beti kar me ngeyo ne wa no beti kar me konya yin bene wa o kenya
1: takare a for the toll when video yin meti wa ko no watika ne ano kitma log me restocking gena dong tiga yom chinya mio ire ngecho kitma yinu me tim ke jeme kwere maman bergin ma pera ti toll wa ko duk chen chot inge yu ma megwa ka wa nene jimu ken ma pol ma tika bin man speak fm atika kan ka cherke la fon pa le fu la dir richard ma a ke bo dur me agrithon kama be rawon no ko nyu duju kitme ke ra pen kidung ne ni ino ko nyu kitme yat ke kon pale ko argi ko duk chen ma pol no ticket u chen inge de kerma nok entu wi poni e beti kichim ching nota biera biera biera ngwana chere ngwen a bichera bichera bich pele pein mu ken mene tikwere e ken pein ket mano leo mier bekere
2: Agrithon Fumigators Company Limited matien nongela ibi ngekoga

0: tu rogo beto chok ki chima megi beto chok ki ready ma megi wak no jom ben ma be piani or no nyo pa speak kai ni tu ni do nyi dro ma pol ma no dano ti yega kenyo en ma ni ta kenen lo ni tap do nyi chim ka be pelo yo ta kenen nyi do nyi borba mi bonus ma no go chima bore kome ento medeno kituro wek no yini beto ma bebe yini kami yoli piyara riyo yini tiken bonas madonye ti borakany pi yin manyu gwak no mbe ni kwanyo karani turo ko man gen manu piyara dito twal so mete oge turo piyana bedu uchen winyo merwe ende turo ko itika kuwardo ngomo ubino yidong genado ubino yidong itika kuwarne so yin bende beto kigen niki mo kigen ramo ti me dok bende chao mo kigen mo footpack timu inuni no amiyo bende kargi yin me turo ne wek no ibeti gum dito twal me bedi ken loyo ok man gen mati inu madum pere did lo ele win video kay ni lo edit up wanu go chi mabot into confirm chilling a di mo donya ti tini ai mi chilling ali pierre rio dok ben chete oni dok no ti ro kome ki kome ka o donya tap cher chi mabeg dong di merista ario adek di merista ario chill beach ash ka de donyu in mane de tuwo chon kilomer dong box again and boxes only in de yanyo in ene keta jivinti ya karo kere eno chido ngo gumbene tie eno in manyo kwa futa itika tourmena machel adonyo ikamo makiluoni speak FM option apa wechel kama inino dong gumbene dite ye dano wapo tika tourne ba pianeka ini tuwo gumbene tie anabe we are married room mega trararararap wai kum ngeto mwani kunu chino gum tie billboard in kitchen matini amirne mi ali piarario la wuni pa mio adiro ho amirio piarario e kompalis piarario wa mio wa chawa bongwean mirike mao biruti la wuni ka wipo ngarachel mao kila yibi ene charchina ni ino anuni gen manutika kenyo duktini anga mao wicharika no ne kikum luloyo abiti mune ketanu kikume la winfredo amio deke armenar ken wera no kwa rame chato wilkingi kwa ni chato wiletap adugu chena mio robot in man speak FM but wipo beni ene di ching machal kumana kade tiyo gena marama iramu gubude bedwe chani kiluni boda waraji na boda waraji tiye kwa manuti mape pe in my ibilo pe in manu iti ukede no mire yine nani iti ukede yu mapo waratual again giti yu bende kon lobo chike pe in mamuga ni peyang o mapol timbe wako beto pe ni balo ket me kweer mamege kwa kadung in my dit di kono pedaka chero berlo la jo minu gil mati enu pe kiti ching mine matin chicho tadugu chan kono berenge atini tuk madit makilu atini Okay, but here, or do you want to chant my poem, my part party, in a pingy, your name, Melo, and a car, a car.
1: Bin ketar ke custom kona bin ketar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tinia di
2: la me jin wi di we ni ti nge kameti jeria
1: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir marne ko mala wa bir marne ni boda na nge indu ya
2: kon ki kon men ma dak la me le luani ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ga boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki yubu ki pi New Frost Spirit Kitchen Flavor. Come and nung edukan mogi kenilu

Remo kidano mama kwo. Ka de meron yang ni lo ba nyek. Bible wachi lo ba lo ba mala nyego. Nyego man ma yewe lo ba mala nyego ni. Ene ye tien loke ni. Lo ba pe ye ni war ma ke mi ki ene. Ke mi kar ki chal mo. Lo ba pe meron kiri wa war ma ke mi ki ene. Ke mi kar ki dano mo. Kar ki malaika mo. Kar ki ki tuwe mo. Kar ki gimo ma ke kero wak ki tuwe chalo chal. Lo ba pe meron ki rip deyo ki ngati mo ke ken. Deyo pa en lo ba meron be deyo pa en lo ba ke ken. Uga pa ane yon ma bila kwa no jiri. Ah, Bible waje luenyo berutie kom lutieno Israel. Chiki kwanyo lutieno Israel. Ah, ki loyo giyo. Chiki tiyo. Ki tiyo chanduk mi otpa lo ba. Gimi weka ka kere chalo kom gi nga nga. Gini mendo ki kere otpa lo ba. Ah, luenyo berutie chido ngi choko ki tero. Gwe lobo mukene. Ikar magu tero jimi ni eone. Chi jwene gu tiyar gu kero jimi mi otpa lo ba ni. Hi otlega ma meggi kakama gen ki kere ye jok mo chiki waro. Piendo gen gu chweo chil jok. Chi gen dong ki yini chil jok eone ye. Chil ma gen ki waro. Dong Bible wachi. Ah. Iu diku majone gucho gubiru guno chel jok magen gi kero ne uporo ping urune da kar mago ilo chele guchibu kakare urune gubiru guno chale uporo da ngure bautuo dongu bera penyu wigini ka ene kifuo angamu donyo kany chiu mako chele chiu toro ngure chiki niang ni uberu tie polo ba malo ba no kejo pigin ma ke miyo ki deyo bot en magetiyo chiki tero or jok now kakany alameti ini niang ni Chuin paloba unyo malaika mabe maubiru kakonyo in machala kristayo. Pi ubi penyu waro ki bot in. Ubi penyu in metimu gin mamete borloba. Dakbene ka ini mule may merone rumi njime enpo biye. Ubi wechi kai kwano Bible malaika mapul maubiru logo kilu tich paloba. Magi be mago a ki borloba. Pule kai rubu chwe ping may mero waro gi. Gubi wechi ni amaro tien an ki in bere wa roma roma. Malaika ba, manu malaika magi chwara me machala chwal kwena. Uwe karma, nake kwana vuk mene yabu, karma vuk mene yabu tiga loko lokom. Malaika mo biyo nuka lok bot John. E karma eno kiru loke, John uporo pia riba no miro miyo waro bot malaika eno ni. Bible wati malaika waini pe ako mara pian an ki in wabiru roma roma ki wun migi ni mukene magiti ya mako lok mecha dene kum Yesu Kristo. Uwe oka wan wakwano kit ile machatano ile kere, chua nero kit machalo chatano cha mukene tiyu kere ki dano mogo. Inone ti jo mukene magi biyo, manu gimirne dano miro mine, mi waro. Chuin mago magti igini. Ma kin kin lok mo kene ma winyi lok we an ka dun ka gere ka pe mi waro borla tit palo ba pe gimo pe be no ye na ka we waro no itiga meaning mo chama mo te we no itiga meaning mo jim madwon ya gikene no ni daro gitiga ruen mapul piam gitiga warlo malaika mago poro timo kene am ta ber mo kara we malaika te dulario Dul ma chel ene, dul mak no gitie ki kero mi beri kom. Ma eno ni vuk pa jut waje ki mako gitie ki kero ki o pengi te o kol. Gitie akwar ni arme ngolo kop. Ki dul ma rio, e dul ma gipeke ki kero lo ba po miyo it gitwero. Mim nyute I kom. Ma gyana ye ki donye I dano chike timu jimu kenene. Wea kai nero enjo ma chatam ene ni do jok ene tika titket gini. Gyan dong gibiru ka operating chalo joke chan. Gubi tini tao, gubi timu jimu ken eto gimiro waro ki bot in. Now, lo win radio. Tini anamero ni wanwa wot ki wang jiri, ka chila, chila, chila, chila, chila. Wako bete kare, mini yang jimu kene. Yen ma itiki gena, itiki Bible ka ngere. Amero ni wachiat wakwan warga ma paru choyo, bodjo kole chayo. Warga ma paru choyo, bodjo kole chayo. Chuwara ne a rio, chia para boro. Lekwana paru choyo warga ni bodjo kole chayo. Piyame jo kole chayo, unugi tiki kuri daro mugu nutichalu ba mugu mano kare, ene getika wot. Magi diu dano ni umir dano ku mi waro tikit nero mugu meno gen getika nerne gire giwanyo liku leko nyo kita mugu nao paru wajo kita enini bodjo kule chayo chuwara na rio chenge apara boro kwana kit man la win radio yin me tiki gene bible bene kwan bible kikundu wako beti kare bible wajne ngat mo peo ngol ni kubu lui wu kun miru pier kene ni dano Gumuli ken gi goba goba, mi warlo malaika. Mano eno chung, pigira nyura, ma eno neno. Kim dano macharu mero, wake mere mwa, la bon tiyan lok mo. Kuntamu tam mikum keken. Now, wekong ana dukong chiyan chiwa kwan ene ka chile win radio. Bible wachi, ngat mo,
pe ngol ni kop ulo ewu.

0: no look match elba. Now, titi messes mukene magi white a condemnation messes. Makaka doni wachi chiki titi kita ini baro kere. Kichau tiado kita te kuaro biro kere chiu vui kere. Kichau tiado kit machero indo bali dong dit kere. No ibuchi biro wa achuli ulu achulu tibo tuan balbo mamia achuli wengungu toko. Now, kia gikene Bible wajeni. Daro ne ene kun miro piere kene ni, daro ngu mule ken gi goba goba. Me waro lo malaika. Now, ki forcing in, ki di ki yu omo manu ki mere mule piere kene goba goba. We are in chak war, en chuin eno mati igini. Now, ka yende mule ogo, emi ene o, madong yende tao ne de mule full. Now, Bible wachi, gen ma ki kwa uti eto buri ene, manu ogi chung, igina nyura, ma eno nero. Now, gira nyura ene ni ngarno tu arbu, alego ni ini tiru dok, alego ni wun koti, ene te loka ni chatan mo biru tu umimada, nenda, ene ni, anpo la kara, intercessor borbo pere, kwenye wela kwa, intercessor tak beru pere boro ni. Ikanite wa danu wenglu lega, lokmo ene ti daklu bak, loke lega mo ene ma beru specific piti mongane pere. Imke, chawa me lega, danu weng mergu lega. Now, Pole ene tika time gani njema pole, ma eno ni ngaremo kati ki detail mi let mama e lero. Ene lero ni kungo time, lero ni kungo, lero ni kukla kwa tika wano doge, lero kuni ngolo kengangu. Chi, ene nero ni leke ni gonya ni danu tika wore, bali makonye pe dung, danu mi yorgun bende ki donye ni ngut. Chi, no danu ni donye ni ngut, kogo ene ki pig wang, danu ni, ya gike ne no ne, danu ni kara, jok moa yob diru chu lipe, chu logo ki danu. An jok eno ne ye en malaika mange tia wane ni nongo, Di logo ki daro ni. Makago logo chi no ni daro dong chao mule. Mule ki dong biru mule mi gopa gopa. Mule ki dong pe biru mule mi warlo baamu chi poro ki logo. Mule ki dong pe biru mi ilu deyo palo baamalo. Ambirga deyo lok mo me a wora ma da inyonyo pa mwono. Kama la kwad mo la titiki wa ina la kichwa ina la kwad mo. La kwad mo nantyalo. Pada wale kamo aki ye. Ki kampala kuja da kuyo ba leo. Uchi armerga kerto airtime gene. Chi da ko chako dange ni gene. Chatan moneti ko mobile money chatan moneti ko mobile money chu chaone ti kriya chatan kenge u chaolo nyu wa bone o ki ma ho donge ter ko beto bika ko kwe i odia pelu poe now ti kuri dime mukende ma wan ma chara lu kristayo mir wa ngeyu gi ni ka chuin marach eno donye ko pa ngati mo chi wan wa ter chuin marach eno en malaika ma reju eno eno donye chuin ngati mo wan wa ter ge chara wa gi ene dongjo gubi kille ba gena be chamu kene ini tiga cherbon ngat mamero ke kony ni ukuni man melo ga dama aramira wacho ni eni tutwal cherbon mege ko timwa kija jona wuru mari atar twal man lo ga da itiga cherbon ngat mamero ke kony ni ero kuni ya gikene wunduk ina di cherbon ngat mamero ke kony ni ukuni ni indi ber maraj loyo Pian inu mire koin ngete eone ke lega ete chiar bora ni okuni. Uwe o kai neno kita chari ya chuli kireno yang time kere noni. Pul joma jok pori kumgini gibiru jomu bango bange. Pian le noni jok eno mu pori kumgete eone kichao yilini ke tika yupune. Kichao yilini ngo kitika yupune. Ikarmano kitika yili kitika yupune ni nuki wae ngete endo dokala wang jok. Kingi do ngete tiko kuo kuo bati miserable. Now, gino upgrading oko beriti wa ruom mikanicha. Akama inoni, ngaro mwani wajo loko mwani mitao, wajo loko mwani mitimu. Si don king, dano chao lupo kuru, tao mwono timu, heiko wajo loka dao chupo pa, heiko. Ya gikane don kile wa enda wich, en kita mwani kubirutime kampara ni. Don chako lunye wabwane kiyo. Chao timu, nenda? Bible wati twin palo ba pe nyueno widano. Dak twin palo ba pe kilu gina peruate. Well, in a noni, kabiru ma puli chawani, watie kilu nibi mugo, kit dio mugo ma, gikiru kit lok mugo ma, peti awi. Now, inoni dano mao kwano, gina dung chungu ya loela diet kasule. Inoni dano mao kwano, utiyo kwame o weng, tike tich ma diet, chero ka mule bot kore dano ma kamero. Eh? No, jiyo morka ane kenyo, ki wajo ire lok mo eke antima tima. Ngo ki kume. Manu donye kom in, mwewe ako inyete time kamero ni. Yin ma no mere koin daro. Pien ba, ti jo kene ma no mero jema ke tim mer ede ke kwan ke tegi ka lega mati ka gok dung be nyo ka le ker ka lega mo mati pe chi ki tegi od yat gulu od gulu referral hospital kenyo ki wote lega pigi no ke ti a wote monitoring gen healthwise ka kama no ki keru pi kongi ki neru ke pamio ki kongi kwere bara no ni la kurijone ko berechane ki ti ka min gi wa go wa yu ga di gen dong ti gi gena gi ti la ti lu ti lo ba donc gi le wi wa in that way tiene ni ki be mu be no pengi wa ngo ma bible wa yo twin mo biro me chu tu churu lo kere ti do wa en lu ba yo lo kere lu ba yo lo kere ya gi kene ka do do right ko pa dan en beru kamarad ma o wa gem wa lo me nyu en pa wich la win radio jimi ma chal kite enene ku bere chawane tika ti me e ka bere ma papa kakama ino ne daro gitiga mine ite loch mi warlo malaika now ngo ma dong mi erwan wa tim ka daro ne enu ne dong tio kita enu ne inarwa ngo ma mi erwan wa tim pian mana win radio tiga winya ba ka we la kwat inde wa lo loke wa ne no be sai ne ba gini wa ka ene ba ne no tiga time dong in la kwara mi tam ne ngo Wando mer wa tim ngo. Eru na ika kamba anda chero ka lor bagi funya kone cha mo. Chi, no mera lok ba tut iloke eru ni. Bible wa chi, Yesu Kristo ikar madung tiga dok. Chi uchi honu funya neki chike eni ni. Piero ngeyo ni, chuinye eno gitie, ngeyo ni en chien cha tan ke nga gini gitie kien ping. Chi u wachi gikite eni ni. U kai kwano buk pa marao, chura apawi ya bichil. Reke chake ya para bichil. Wa kwa cha kwano ke reke ya pa ya bit ka wa okel wa niang ka do wa jo bot gini uchiri lobo duju uchitet elo me kwana ma be bot gira kera duju da ma ye che ki batija en chi en bilare en to da ma kwero ye aye ko bilo en man lok ma chi el ma Yesu Kristo wa de wen ko chi tiet lok me kwana ma be en kita anti atirna eni chawani bot yen la wi radio lok ba chi el eni daro ma kaman mero tu Yesu Kristo ma charo wote kila lana ite kaniche ma be mero ti gem ma chi el ma mero dano en ke tim now lok ma rio eni bible wa le la nyud ma gi binen ki bot jo ma gi tie ki bot jo ma gi ye kom an Yesu Kristo bible wa chi di berie mu chem pelwonia now Bible way ni kadung daru ye kum Yesu Kristo. Daru dong tuero ye mu chen. Now, MTN ne eone, peda ke ku kongi mo, kirie moho. Kirie moho. We are coming to den ene, we are poor belly mo kaneja mo, pa chero me chalo ftalo a visiting pastor. Pa chero tuero la kwat mo, pa chero, a chero me chalo daru mo mango, ma chero ka limo kaneja. Ikar ma anda limo kaneja, chi cha mo do romo, chila mego mo, amalo. Mala bego no amaro kasing wok no ti ken lu ti lu ko lu tela me kadite ko ning pangeo chi u chao wa chi en lu bao nyu tu ire u chao ma beba we lu bao nyu tu ire ni lu tit polo ba ma pul giti ka timu bal lu bao lu ko kere e lu bao lu ko kere lu tit lu ba ma pul giti timu bal me ngo wek bal lu tit lu ba me ngo wek bal meru fut No, chuna food yom ma kwanye peya no loko mo peye. Ah, luti chelo ban kake timo bal, ah, loko mo peye. La megunu o chiu chao o dung loke mari o wene. Luba wachi endi dugo. Awe Ma luba me mu duguni. Ni luba wachi eni bicher yubu or review deck awe aha e no bale. Now, e karma la megunu wayo loke no weng, luba we bicher yubu or review deck, luba we endi dugo, lu dan wek bal nganga. Ci lega bo tum ba lega tum ci a cher bo la kwar ne ba a tawne la mego en ma ber ka wajo lok en ni mero ke ngo mer ko ngi lok kere ci wa ro ker la mego ne ping pian anda ngeyo no ni chuin mati ila mego ne pe chuin palo ba e ono chuin mo maraj me ma pa jok ma ka gi wero ti dak kiri ma bekele wajira ya wa la mego yela ne bi mada eto gira ci el mati en kon ini wa kwa leg pir ko bene ci la mego ne be ki guma be o ye ni ki leg pir karma la meguru ye chur gumping ti baro jaw che ko mere jok mate ile meguru ni okat wo cha enu chen bo tutu ke ginu tu a ke kum la megula megu tu dong mere mango mati agonya tu ke mere kum jok ko ma ria ma ria ma nan kreni narwa now ti kore twinje ene ma pola kar inone kelu rebellions twinje ne kelu gen magelu rebellions ma inone daro ti ober ka jema kirke wa tire lok pe winyu Mirme ene chete megene. Pianba, Bible funyo wani waro mer wa biru jo ma wa kero chwinwa mi lupu lok palo ba kore ki kore now lok palo ba peki lega lega keta jomo kene tamoni lok palo ba dongi choyo koti Bible nerwe pedak biru nena nene vision keken keta dan mo kene gitamo kere pati a wachili lok me nebi pege eto lok palo ba peki tiku biru ke lega lega lok palo ba ki choyo koti Bible Maki choyo vure piera bichel bichel kulo eniki kelu gika chelu ya kelu one Bible. Now, loke erone maki choyo ne, kai nen ngati motika katiki gimo, madak gwenye o kingo madon ki choyo. Te loke ni daro ne, po aki sos. La bole ke we kong anami la bole, keti nga remo aki ki parlamen. Eh? Che u biru, wangwengwa nge mabene, chiro moro ne, homosexual, ilu Uganda ti bal eru ngara da a chi we ana a ki parliament la wo a biru ka wo chi wo lwa ni lok mete go da ki we no beratie idi nge nge ni da me eni po a ki parliament igi nge pe me gi ma dong ki chwe chalu chi ek ma gi we go lobo nge yo pe kar ma la dong ti e ma ngara mo mo lok fut pe wa no ngati nge che oni ni gi ni pe ge lok pingo ngata dak biru ki tamu mo ma pat ki gen ma dong ki choyo te lok ni down ni po a from the right source Tuero bere down mo biru ka wenye lukien gang manu down ni mero ki ti yo ge kome chek mero ti e kome kit ma gi ano len kwere ti e lobo mi chek ma mero ge twal koro lok e kome chot chot pikuri lok ma chalo ke eno ni now la wing radio any you a che lo bene Wek wanwa nge ni malaika matika telu ngero mwane ubiru malaika mada ma aki borlo ba. Umiru malaika ni pukil ginu mo ma pat ki gin madun ki choyo ti Bible. Pien kai ni winyu ki statement micha den makubede ana mogo ni. Lambigu ni uchako mabe lokum wek bal lutiche lo ba mergu wek bal eno ti loga da. Eto lok ma rio madun ente ya wajini lo ba we e dugu bi yubu oribiu deke eno logo ba. Pian Bible pe moko ka moni lubao bi dugu chi cherka yupo oriwiu dek nyu lubao bi dugu chi bi cherka yupo oriwi kala winya nyu le lubao bi dugu chi cherka yupo orika mo Kristo Yesu katika dugu ubi dugu Bible watu bi nem talu ching dak bene daru duju ka beru duju ku binero nero ching ka do tu lo jomati India nero en chia chile jomati South Africa genero en chia chile gingeyo ni ching nung en pedak meta ni ko chero yupo orika mo chi daru ku word ku chak terka nero ne uweko machara ano atiki ngejni lok palo ba peyini umiru wanda kwa chata war kwa chunji mga wako wabiru ke kar mingo milega pila mingu immediately now inoli tiji mapul makubiri chane tika time ma bible peyye ni umiru time kito no tika time ni pia en chunji chane enegi tika doro ping now wan matelo kristaya umiru wa amalo kachoko chunji eno ni wego ao umiru wa legi We kag na timo tiki kurchuin eoni mer ki keto dai rege pegi beta yeto na yer ker mer ping ti ugum ping ki lek pere ki riemo ko ki kome a foyo ki ba yang siara ge dor kere jebegi siara ka in ki lok ma perwar ti ki wai ko mer ki kere cheng ki ti bi ka ken daro ki menyi o ki lega ka gok ta tan mo ti kumi ki turya mo ne cha ero ne pemet da ne ko nge pogi mo now man ma dong cha mo kene no ki tiga dor lo bo ni kono mai no ne mo kene dong ko ber gi luonge ke lep a me illuminati wakati ki lepa oni Mako bericha aniku upgrading giti Romi International. Eoni mita ni kaniche ku amaro chiku chaklega pe vuli. Wek vuli lubao chakgonyo gi kikum kurichwin enone mako bericha amago dano. Piyane noni kikilu jimuke ewe haa watia kiluko yuega. Woku watia kiluko lonyo. Woku watia timuke ango. Ya gikene noni la kurichwin makite eoni ubiru karachwin pa jok maloyo kuopa dano. Ento Bible wachi lubao miyo ki wantuero. Pini yi waikum Yesu Kristo. Wano uduju watiki tuero ka ini yiku Yesu Kristo itiki tuero miloyo kiriwa malaika tuero maki miu ki wandaro mawa yiku Yesu Kristo tiriwa mamano ne ambala we read you Bible wajini wandaro mawa yiku Kristo ene wabingolo kup iku malaika manu ngloku matek madaba tiji oke tamane aluo malaika wini joke lega aluo malaika aluo malaika no Malaika giti macha lutich malu ba miu mitich pi im dakbena malaika mawan walo mawati lok pegi enini Bible wajo ni ya giki ping daro magi yi kum Yesu Kristo gina yegu bingolo ko iko malaika inarwa ngomu miu lubao miu tuwe arke daro mingolo ko iko malaika piene daro kimin ki kuo matek eno malaika kimin ki kuo mayot kaini kwaro jiri chi noni kama malaika biri ye chane kuchke ken ki moe ken maraj pege now im kimini jimi weng mamita nimi akiru beru be ka kiri dak furu beru raj chi no dong mi eru gadma ki miyo yere position mape be eto kiru beru be eno bengol kobi kumi well, you know, the kid my child down a quarter, low down chan the kick quarters, well, about no, down on come by name, which I make a quarrel, who to take a bit of quarrel and to pale team who give no more marat. Down on a order no mere kibit ki car. Me mean a twirl, me beruke lodge way come malaika. Now, Nichaki ching a team, give my one mere what petimo any, pay what frumu ping in him lo malaika. Pay what war lo malaika. Pewa mire won me teach bot jogi. Pewa mire won me teach bot jo magi tiki chwing ma peka kare. Etwa mire wono me war lo ban. I chwing kada. Aner fredon kida kiaka mwene manore, wea lok kong aria ne enini. A bi lok aria rio. Ah. Me a chil, gena mer wan wange eni. Chwing enini magi tie giario ni wen chwing pa lo ban, ki chwing pa jore. Ah, wea tiki le mono ma wajani. Ki feeding gen. Now, unyo wera wati kimini gigina chama ilubu mitwin. Now, gina chama pa joni ti gina chama rio. Chwin pa jok kwa ikom tim maraj. Teka ngati mo tiki chwin pa jok. Wek chwin ma ti iene uti tich. Matek. Meta ni ngati mero betka timu tim malik. Eni na yedong ni yabo ma mero. Mero inla kristai betke kar meni haye matut. Daro mo ki ken, kono tika ti utamu beti ning, teke tika ti bojo. Gin ma jogo beti manin ki bore, ni umero miye ma chalo chame. Ere ye tim maraj. Tim maraju, malik, eni mero ngati, eno betka timu ne, chi teko ne tiko metamera. Pien, chwing pa jok, chamo gin maraj. La bole chalo, ti jomu kene, ma jok min ki kondisyon ni umero, gu bet ki kar me berka timu bal me abo. I beruka ti utij ma tegu gara no iti a chao daro e utichi e me tim abo. Eno ni beti kin la nyut ma nyuru ni daro mone eno ma tiga wachi en la lega ni pe ti daro paloban. Gen ma nyuru e ni en piro chuin ma ti i e ni ki tim maraj, tim abo, tim me menek, tim me timu jim maraju. Eno na ye kama no jugi ni gi fidi ni ye. Now daro mati ga tich bolo ba be miro pet chwing palo ba mati yi ene chwing palo ba mati yi down ni demanding ni daro miro tim jemi ma be we o ka ini kwano bible chi no ni jo mago ti bolo ba be kar ma lach keri we chek ma chon ye chek ma nyen ka daro ti ga timu gen ma rach chwing palo ba ma yi ene po be biru ki kar mi ti ugenu mo manen we o la bole ka wanero lokum samson Samson obero daro mukwero winyo doglo ba. Ikarma en po winyo karma po winyo doglo ba. Tero palo ba mono ti koyo mo wero en timo ji madoni o aro. Now, kanga ti mo, ti umine ni umero en ti bodlo ba mo chiyo polo kilobo ni. Chuin palo ba ma ti ino be miro di ino mire tim jimi mabejo. Ma le pa mor kule wale ni mieta ni umere wore leo. In woti leo ni en ye biru ki karma mi uchuin palo ba me tich kwiri irwa mamaro. Uwe ko kanga ti mo tika mine me tich bolo ba. Umero daro ni buru mine mi a hoki bal. Uwe chwin palo ba, uwe klo malaika palo ba, uwe chwin ma bejo ma aki bolo ba, ubet ki kar mi biru kiri, ubet ki kar mi gwoki, ubet ki kar mi wotka chil kiri. Mita ni inu mire a hoki ipoke oki bal. Ichak ti u gin malo ba, miru ni umero ini tim. Chi ini binero ching lo ba, la boy kira yela moekan. Gin mo miyo po la kar, ite kar, wapung ki kanicha, madaro miro tego. Eto pegi no tego mati ati, pian pul pa daro, pegi mine. Mi wot ka chil kilo ba, ikip mati. Don ka in peti a wot ka chil kilo ba, ikip mati. Peti tao mo, ma inu mire gom ni ubitime. Uwe ko in machala tit palo ba, in machalo daro me mire lo ba, ti ikwiri. Fonye mi nerone ni woti I ilo ba ti wot ma ti. Pien eno le ye wengo be ti palo ba beri kum in. In be nero ching lo ba ni woki tao ma ina tika lego pia ni. bede chawani inoni kage tiga miu advert nuge tiga miu a lok bi kwena mi luo daru ga bien ka yup mo pa bor kole ma pol pola kare ki ber ka wati lokom town bien chi bi noni chaw bien chi bi noni gonye bien chi bi no taw ma kita eni now loki enoni ma ki logo ne gina chil ma daru pengeyo eni luba pe woru ki daru mo ma petiga wore leo ka daru mo mine o mi wore kwa marach o mine o mi wore yabo o mine o mi wore chot Umine ome wot wot ma pati ma inone tika timu nyane ne kai nem ti tibu mo ma tika tich kere ma ine nero ni kwange kwang ti tibu e oni o a ki borja ero ni gima miro ine nge ero ka daro mo tibu palo ba e ti tich kere cham pa tibu maleng and yo beru ti mati ka kenya tamo ni We are going to Kenya. Ami be car kila wunure diu bela diet kasule.
1: All right. Henendo nakanen wajani pewa be wero yin wago yin mane tika wunure yotiano mene ro matien la wunure diu daki ako dambo mwen kiken wakwa be kikar mene neno ni mendo wakile yupani yagikne. Wabi nongo chim ke botin pe kwach melega kano wanen ket melorne abi beru beru kikar mene ni mendo me yere chanta. Adib mi a chel ket manu tikere eno kwarge kodok beri ket manu timu kere yu tiyan minir matit tiki nota bera bera bero ngwena chel ngwena bichel bichel biche nota riyo not nota bungana bicha bera boro bicha boro yin mani tu wako kanya wako nung kwaj malega maka megi botla kwate manu perwa ke chamme chuin yu tiyan minir matit ni lawin radio hello speak FM
2: yes hello
1: wa Julie man ngaki kwena ni
2: kwera toal la pat takmo to yesu
0: Amen.
2: For the trial, for the phone,
1: the car, when you come to go to me,
2: Ivan, at the good chief Jawad.
1: So for Ivan,
2: at the Danaman Lare, for your laquate, point met your phone, and only when you appear at the top of the barrier. I'm not just being with you. Fair young man shall know the part more, but better for you, more for you, good for you, and only. Then I met a wacky.
3: Mana lego ni phone ye ni u pet kan no ene o chok chok dui
1: okay
3: ti dong am a lego ni la kwat no konya u lek pera a ti ka re mo ma te a ri te ai pen ia pen ia re ma ta gi le a ya ma ko pat kwe ti lego ni no la kwar ka re lega
1: all right Ofo yo, la kwa chawa wa, chero, wek wa duk chen wa nen ket me, don le ma cheke lega, ka dong bene, nyo wek anong chime, dong me agir ke pe kwaj me lega. Hello.
4: Hello, kenke kasule.
1: Yes.
4: Pang ron.
1: Pang nangan nangan.
4: Amen. Amen. Man jak me a julu.
1: La juli jak.
4: Ana beru lao, pang yo ka kwa ron konye bai bu, le lao lao kong tem kupa kong.
1: Kaparu pele. Kara tike rebia ke do you know bible achel bo achel not so okay for your tech pechawa de gam number chimpala kwat konni nero dano tima poli line ento chawa dung pere te mer mer chante bere bo dan la kwat do loko ku nay mer number chimi
0: amen wa leg pe flavia ka dong wadol le ba fo it 12 pe flavia matia winyareme ping ye Loki wajane ini chwaro loki chi loki enyo chero chao tuo. Umeo wek lok ma pire tek ma ini weko eno winyo ni uchaye kumbiti. Inyengi Yesu Kristo me Nazareth matia teko, jugi manu tia kila rem me ping ich achiko gime ay shawani inyengi Yesu Kristo la Nazareth. Ba makuwa fui pijo duju makumgi let ma pego no chao me goichim, riechi mine chao pian loke wajo ni yini twero chao dano ki kabiru duju changi ke kamati ye ni ye magiano ke miro goye ki chi miti kwere mi chao ge wafui pian in imiu chaden mine chao utuj kombeti deo bedburi inyingi so Kristo wa lego amen alo wenye redi na machima tie 0782 69 27 95 kanicha watie futka kama chon in Noble Inn Hotel opposite water kabero mano itika chiaro kabero pong ichini tung la chuch kai tia doka kabero pong kama yao beru gusko machon kanicha ti ye kenyo kai donyo chino kanicha tie lega beru chiangwen kidong ching chabet foyo lubang metu gum
1: and
0: kit eno chabet manyan warwata
1: and in the 412 benajin may berge kar minyo akane ketwa yotiana menin maten nye keike kasule weka dukchen ami yire chante halip miya chel kip ma cheke ne beti mene kere korake kore yotiana menin maten low in radio big up to you my brother manager blaze hangini mene kutiana may megi benu tika wad mabaya dukchana no chante ki botin mene donye otlonye pas pik
5: tri vum vum vum
6: ah ole boy ade otore pe nile
5: oh oh mon dieu me carachon le kere ke ben jodi ju ja vum vum vum
6: yeah
5: you know
6: kebet da hoti mutien marione ki kebet kre vroom ina ye beda loyo wano hotu me mi mi cha pol but jo me ke ju to ke dwa ke ju ke kebet ba ke loje ma chalo oto ha dwe dwe o big chabit chabit millionario I chabit chabit kere jemo kina polata I Airtel D-Star Achela Bora Beach Star Abit Star Adek Star Ario Ash I MTN D-Star Achela Bora Beach Star Angwen Star Abit Star Angwen Ash Onyo limo I www.kbet.ug I teke jutugu ni online Kbet Kriv Room Ine bera loyo Luwo chik ketich kere Ge jutugu beru pitara mo hano karpiruwa beach Ge jutugu me ulojo pepe ki yotkom
7: Bara bara ke bin ke tar ke kram bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
8: la la me gin wi di we ni ti nge kam ti jeri ya
7: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na nge indu ya
8: kon ki kon men ma dak la me le luani ana kon ana boda ana kon
9: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
8: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
10: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Yubu Kipi, Neutral Spirit, Kitchen Flavor. Koman Nunge, Dukan Mogi Kene Lubu Uganda. Dulmi Seven Seas Experts Limited. Kira ye Yubu, Tokiti Nunge, Chireka, Ikabaka Road, Ikampala, Uganda. Dulmana Yubere Kilopotin, Koma Kiluene Kakasa Flavor Gin. Komit Kanywachiku, Katipiu. Kaimira Wilone, Wilma Bull, Pikaton Smatung. Kochi Minamba, Chera Pira Pichaboro, Abora Ria Biro, Aria Biro Chero. Unyo Inama Chim Chera Pira Pungwen, Apichela Pira Pungwen, Apungwen Apichela Piro. Pai